0: Jemoy, dira ku ona ki ora.
1: Ai kura ha.
0: Yani ne kimona ne kyo ikire to nyoba? Eno dia da kuana na modo brother.
1: Teke teke teke ni na kanini.
2: Saruma.
0: Turu ni ne kweno ona muturi ko.
3: Ana dugeta na muturi ta ko kabagara. Raha premium. Raka kuire. O muturu ta gima ina sama. Tarora ya hoiti. Na turu do tika do kanyo rege.
0: No ki ona ko.
3: Oye ore, wenda kumenya makeria, nyitanira na muthoni wa kiruba, o muthenya tugicanjamuka. Friday.